8:18 in the morning, pero ilang saglit na nga lang po ay magna 19 na kami. Ganon kabilis ang umaga. 8:19 in the morning, a big shout out to Aishwarya Labugin. Nadumaan siya aking harapan ngayon. Hello Sir Jonathan Alonzo, makulimlim nga po, parang mali ang aking choice na magmotor ngayong umaga. Ano? Magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa mga kakatunin lamang sa ating programa, sa mga nabubulabog ang umaga dahil sa aking boses. Ayun talaga ang role ko ngayong umaga. Nagisingin kayo para iparating na mahirap pa tayo. Especially sa mga katulad kong alipin na salapi dyan na kailangan mag-inat-inat na, pumasok na sa trabaho, sa mga na-late dyan. Oy! Ba't late ka, ha? Ano nangyari sa'yo at hindi ka nagising ng maaga? Tagay ka kagabi, ano? Ngayon may hangover ka. Ano may mga kababayan, ito ang ating question of the day para sa mga nagtatanong kung anong ating pag-uusapan ngayong umaga. Guy in Texter 4637 nagtatanong na, what is the question for today, DJ Max? Says you're on her text message. So ito ang ating QOTD, kanino napupunta ang Sabado mo? Again, kanino napupunta ang Sabado mo? Di ba kasi ano, trending yung song ni Maria Deborah. Tama ba siya ba yun? Aha. Naparabang, yung naparabang. Maria Deborah, yung naparabang song niya. Sabi niya, di ba, may lyrics on about Saturday, something. Kanino napupunta ang Sabado ninyo mga classmates? Although kanina pa nakapost ito sa ating TikTok live, kaya sa mga nagkomento, mga maaga-agang nakapagpadala ng kanikinilang mga kasagutan. Pagayon ni LJ, sabi niya sa alak daw napupunta ang kanyang Sabado. Kaya naman pala. Kaya pala pagdating ng Linggo mo, wala na. Nakalimutan mo si Lord, gawa ng umiikot pa ang iyong mundo. From Kate, di makarelate sa Sabado kasi duty mode. Ganon, Ma'am Kate? Si Ma'am Kate pala may overtime pa din kahit nasa Kuwait na. Kala ko hindi uso dyan yung Monday to Saturday. Basta Sabado ko sa tulog lang mapupunta. Aray ko po, from Corolo Lucifer. May mga ganun eh. Talagang pinapahinga na lang ang Sabado at Linggo. Imagine mo naman kasi yung Sabado at Linggo na parang ilang kembot lang pasok uli. Walang pahinga yan sa mundo. Talagang masasabi mong sumakses ka na eh kapag yung Sabado mo, yung Sabado at Linggo mo eh, ano? Chill-chill ka lang, tapos pagdating ng Lunes, wala ka namang gagawin, slow morning lang. Hawak mo yung oras mo, kumbaga. Yung tipong, hindi mo kailangan gumising na umaga para kumita ng pera. Nagigising ka ng umaga na, alam mo, may konting problema, pero hindi ganun kalaki. Mga kababayan, ako po'y magbabalik para sa mas maraming tugstugan at mas maraming kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Three Doors Down with a song called Here Without You, back to back with Hubas Thanks the Reason. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Pulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

43 minutes past the hour of 8, mga kababayan. And you've just heard a song from Pink with a song called Beautiful Trauma. Still here at your solid tambayan hanggang panahalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, man's DJ Max. At medyo makulimlim nga ni talaga, no? Parang di mawari nga si weather. At least maganda yung sulitin natin ang pagbuhos ng ulan, mga kapatid. Tandaan natin na meron pa din ng pangambang tumama ang Super El Nino, di ba? Habang may mga ganyan, ipagpasalamat natin, di ba? Na tayo'y dinidiligan pa rin. Ikaw kasi hindi ka na dinidiligan eh. I mean, hindi ka na kasi naliligo, kaya hindi ka na nadidiligan. Maligo ka naman kasi, kabayan. Para ka namang ano yan eh. Para ka namang baktul na yan. Again, ang ating question of the day para po sa mga kakatunin pa lamang sa ating programa. Kanino napupunta ang inyong mga Sabado? Again, kanino napupunta ang inyong mga Sabado? Sabi ni Texer 4637, pati dito sa Isabela Makulimlim at ako din DJ, mali din akong nagmotor ako. Sana kotse na lang ang gamit ko pero ang mahal kasi ng krudo. Parang feeling, kotse, sabi niya, tapos krudo. So feeling ko naka Hyundai Accent CRDI ito. Sa alak nga, sir, sa alak, sabi ni LJ. Nabasa ko na nga yan. Oo nga, makulimlim, ano, dapat talaga nagsasakyan na lang. Nagpatid na lang ako doon sa asawa. Nagmotor-motor pa kasi, ano, strong independent man, di ba? Sabi dito ni Felix, ay may Sabado kayo. O, di ba, kakatrabaho mo yan, kapatid, may Sabado nga ni. Nakalimutan mo rin, nabigyan halaga ang sarili mo. Kala mo naman nagmomotor ka. Nagmomotor nga ako. No? Sobrang tipid ko ngayon, boy. Nagmomotor na lang ako. Uy, mga kababayan, no? Merong pagbawas at pagdagdag sa presyong petrolyo bukas, Martes. Diba? Effective from October 13 to October 19. Babawas ng 1.5 to 1.9 yata or hanggang 2. 2 pesos kada litro sa presyo ng diesel. Tapos eh, magdadagdag naman ng presyo sa gasolina. Hindi lang ako specific kung ano yung amount dun sa gasolina. Kasi mas ano, mas concerned na ako sa diesel ngayon. Eh, syempre, ganun yung sakyan ko. Puro four wheels ka, sir. Hindi rin may motor sa bahay. Sabi dito ni Blanca, sa kanya, siya ang tahanan at pahinga. Wow. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong gawing mundo ang dapat tao lang. Pag yan na nagloko, sinasabi ko sa iyo, wasak na wasak ka niyan. Diba? Mahalin mo, pero wag mong gawing mundo. Tao lang yan eh. Nakalimutan mo. Siyang tahanan at pahinga. Tahanan. Kamelya naman pala. Pahinga! Tahanan. Siya na pala pumalik kay St. Peter. Aray ko naman, sabi ni Kim Sang Juta. Doon lang tayo sa real, diba? Wag mong gawing mundo ang dapat tao lang. Anyway, again, kanina napupunta mga Sabado ninyo, mga classmates. For the meantime, let's get back to the music. I've got their song from Maria Deborah with a song called Naparabang in relation with our QOTD. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Parang medyo kinabos yung ating oras dun sa ating awit. It's 9:01 mga kababayan. Pasensya nyo na po, napaaga yung ating ere. Gawa ng hindi pa, kurap pala yung isang song na nailagay natin. Anyway, kasama nyo pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. At nananatili ang ating question of the day. Na, kanino napupunta ang Sabado mo? Again, kanino napupunta ang Sabado mo? At kayo, di ba? Kayong mga listeners natin, di ba? Kanino po napupunta ang Sabado ninyo? Maganap pa ba kayo sa mundo niyan? Parang wala na. Parang karamihan ang Sabado ninyo napupunta na lang sa trabaho. At gaya nga ng sabi dito ni Isaac kay Rooftop. Saan na yun? Kay 824 Rooftop napupunta ang Sabado night ko, DJ. Sa kalo ko, trabaho yun. Diba? Doon ka nag-OJT, sabi ko. OJT na si LVB. Yung pala, inuman. Ay, Sabado night sa Mampalayan, di ba? Iba! Sa trabaho, sabi naman dito ni 18. Pwede yung Linggo na lang. Nakibargain pa yan. Ang ating text na yan, bukas pa rin po sa inyong mga palad, mga kababayan. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Ako na pupunta ang Sabado ko, yung Reyna ko na sa Lapi. Parehas kami ni DJ Max. Sana all Reyna eh. No, ako kasi Alipin. Pinataas niya lang yung kanyang rank ko, pero parehas pa lang din naman. Napupunta kay Labada, DJ Max, sabi ni Texter 5673. Kay Labada naman pala! Morning, DJ! Greetings to Miss Fatima Rita Cirano and Evel May Borquillo of Cagayan Province from Soyo and Northern Isabela. Good morning, DJ. Shout out kay Inday Martang Judy Kumba na uuwi na na sa Cebu. Cebu, San Isidro o Cebu? Cebu talaga. Which is which? Good morning, Ma'am Nix. Parang tagal mo na wala sa aking live. As a 23-year-old, sa tulog lang napupunta ang Sabado ko. What else? Wala naman akong jowa to spend with. Single life yan. Talagang tulog is life sa from Sabiel. Miss me? Yes! Lahat ng mga avid listeners natin, namimiss natin dito sa ating programa. So naman, gusto mo pa talaga makasabi yun eh, no? Anyway, I've got your song from Amy L. Sol with a song called Sa Bawat Sandali. Back to back with Kalain's Umaasa. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Kapag

9:14 na on the clock. At syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! At may mga makukulit na bata ngayon dito sa labas ko. At may isa pang papansin dito sa harapan ko ngayon. Parang mga bagtit nung iba na nandito. Again, kanino napupunta ang Sabado ninyo mga kapatid? Yan ang ating question of the day. Sabi ni Texter 0985 DJ sa Cebu Province, uwi si Inday, Martang Judy Kumba. Kaya magpicture daw kasama si Edgar na Pogi. Picture ka na, mamimiss mo yan. Babalik pa po ba si Inday Martang Judy Kumba dito sa Isabela or for good na siya dun sa Cebu? Kawawa ka naman dyan kay Texter 0985. Madalas napupunta ang Sabado ko sa mga gawaing bahay at sa pamamalengke sa bagsakan kasi every Saturday lang ako nakakapagluto ng gusto kong ulamin. Kasi sobrang busy po pag Monday to Friday kaya panay fast food at karinderya na lang ang palaging kinakainan ko. From Texter 5673. Press tayo. Actually ako hindi ko makain. May bagong pag-asa. Sabado eh, andito naman ang inyong lingkod para pasiyahin pa rin kayo. At is half day lang, hindi katulad noon na whole day akong may trabaho ng Sabado. Noon nandun pa ako sa kabila. Ngayon kasi half day na lang eh. So, at least may ano pa rin, may time para makapag-spend ng oras para sa aking mga anak at sa aking asawa. Lalo't napaka-importante na mabigyan ng attention ang mga developing child natin. Sa mga ganitong edaran eh, dapat nakikita yung presensya ng magulang na nakakapag-mingle sa kanila. Sir, shoutout, nanonood ako ngayon dito sa sasakyan. Di ka nga nagluluto, sir. Hindi nga ako nagluluto. Sinabi ko ba nagluluto ako? Sabi ko lang, pag Sabado, andun ako sa bahay. Pupunta ng Sabado ko ay magbanding sa pamilya kahit pagod ako sa trabaho, dapat spend with family, di ba DJ Max? Yes po, tama yan. Kahit anong pagod ninyo, huwag niyong kalilimutang bigyan ng oras ang inyong pamilya. Di ba? Pa-request ng song DJ na Kiss Me, Kiss Me by Sarah G, back to back with Namumula by Mackie. Thanks DJ. Check po natin kung maiplay natin maya-maya yan. Typing si LJ, huwag ka na nga LJ, block kitty. Mga kababayan, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Sana hindi rin bumuhos ang ulan. Bumuhos man siya, sana nakauwi na tayo, lalo na sa mga katulad ko nakamotor ngayong araw na ito. Sana mga nakauwi na tayo sa mga tahanan natin kapag bumuhos ang ulan. Ano? Hindi yung kalagitnaan. Ano ba naman yan? Anyway, I've got your song from Ben and Ben with a song called Lifetime, with the song back-to-back with Pamungkas by... I know. Back-to-back with To The Bones by Pamungkas. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs. Hello.

9:41 on the clock, mga kababayan. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Break time na ng ating mga classmates ngayon dito sa Taps Santiago. Parang yung mga kasamahan din natin dyan, mga empleyado natin. Break time yun na rin po ba? May break time ba? Bukas pa rin po ang ating text line sa inyo, mga palad. Para po sa mga nais magpahabol na kanikil ng mga mensahe, those numbers are 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Sabi dito ng texter 0985. Kaya nga DJ, wala na akong kasama magsimba ng first mass. Nagsisimba ka? Pina-plastic mo lang yata. Feeling ko si Inday Martang Judy Kumba nagsisimba. Pero ikaw, parang malabo yan. DJ pa shoutout po kay Doña Clarita Palting. Big shoutout, Doña Clarita Palting. Doña! Ano na? Wala ba din yung libre natin dyan? Kahit napupunta ang Sabado sa trabaho, dapat meron kayong spend with family. Kain kayo sa labas o kaya naman magkwentuhan sa loob ng bahay. Ganyan ang ginagawa ko kahit pagod na pagod ako sa trabaho. Kasi sila lang ang pahinga ko at sila lang ang nagpapasaya sa akin kahit pagod na ako. Diba DJ? Yes! Diba? Alam mo kay gano, ano? Paupupo nga lang ako dito maghapon. Pero nakakangawit din, diba? Alam mo yun, after a long, tiring day, nakita mo lang yung ingiti ng mga anak mo. Tapos halik ng iyong asawa, diba? Mapapawi talaga ang pagod mo niyan, diba? DJ, malakas ang ulan dito si Isabella. Grabe, parang bagyo. Hinto, ano yun? Bagyo. Ang hinihintay ko dahil kailangan ng palay at mais ko ang ulang matagal nang hindi umuulan dito sa Isabella. Umulan naman ng mga nakaraang araw, ah. Hindi na ulan na yung inyo. Kaya nga siya tinawag DJ na Sabado, which means sa Sabon, Ba, Banlaw, Di, Downy. Yan ang meaning ng Sabado ko, DJ Max. Galing nun, ha? From Grace Gonzalez. Sabado, which stands for sa Sabon, Ba, Banlaw, Do, Downy. Witty, ang gagalit talaga mga Pilipino, no? Sa Shakey's DJ, kasi doon ako nagtatrabaho from Mikey Tiamzon. Huwag kang mag-alala, kapatid. Galingan mo lang sa trabaho mo. Ako na lang bahala magkuwento kung gaano ka naging kagaling na empleyado, di ba? Anyway, I've got here a song from this band with song called Kahit Ayaw Mo Na. Back to back with Cap of Joe Sumulto. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Still here, Real Radio.

105 in the morning. At syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Your solid tambayan. Hanggang inyong pananghalian, mga classmates. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga walang ibang ginawa dyan kundi tumambay. Ilan ka nyo naman Sabado, Lunes, diba? Anyway, nananatili ang ating question of the day. Kanino napupunta ang Sabado mo? Again, kanino napupunta ang Sabado mo? Alam ko yung iba dyan, workaholic talaga eh. Or no choice lang talaga kundi mag-work ng Sabado. Gawa ng, syempre, kabali yun. Parang matagal ko nang hindi alam kung ano po ang Sabado. Sabi dito ni TM Rewards, ka-TM ilang linggo na lang. Malatang na ganun eh. Anyway! Nananatili ang ating text line para po sa mga nais magpadala ng kanikin ng mga mensahe. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. First time ko masulit ang buong Sabado ko nung itong Sabado na to, nung katatapos sa Sabado. Siyempre, birthday nung aking in advance kasi yung celebration nung aking mga anak. Saya pala pag, saya talaga no, pag kumpleto ang pamilya. Sabi naman dito ni Texter 0985, DJ ha, umayos ka. Hindi ko nga sure kung nagsisimba ka. Parang wala kasi sa itsura. Ako DJ, nagdadala na lang ako ng biskwit at tubig dahil nagtitipid ako para sa pamilya DJ. Ikaw DJ, saan napupunta ang Sabado mo? Ask ko lang. Ang first half ng Sabado ko ay napupunta dito syempre sa Taps Radio. Na kung saan nagbibigay ng saya sa inyong Sabado. Lalo na sa mga tambay mode dyan. At yung kalahati ng aking Sabado ay napupunta sa aking mga anak. Paglilinis rin ng sasakyan kasama na doon. Pagwawalis. At pagmasahe sa aking asawa. Ko po DJ, sabi dito ni Ma'am Floriela Luna. Ayan, trabaho, di ba? Wala kang ibang ginawa kundi kumayad noong Sabado para makapagbayad lang ng utang. Oh, yung may mga utang dyan! Kita nyo na! Sige DJ, sige, hindi ka maliligtas. Ikaw naman pala si Kibuloy, kapatid. Texter 0985, ikaw ba yun? Ikaw naman pala ang sugo, nasa iyong kaligtasan. Sa labada at gawain bahay DJ na pupunta ang aking Sabado from Kenneth. Hello there. Very unusual na makatagpo ka ng Kenneth pero babae ano. Pero may teacher kasi kami noon dati ang pangalan Kenneth Lantano. Ay babae siya. Anyway, we've got our song from Young Men with a song called Mas Mahal Na Kita Ngayon. Back to back with Kimpoy Feliciano, Sana'y Pinatay Mo Na Lang Ako. Of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 10:18 on the clock. Tuloy-tuloy ang ating non-stop na tugsugan at kulitan dito pa rin po siyempre sa inyong paboritong tambayan hanggang pananghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. So kanino nga napupunta ang inyong mga Sabado, mga kapatid? Sa mga classmates po natin dyan na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito, kanino napupunta ang Sabado mo? May napupuntahan ka ba pag Sabado? O same faces, same places yung napupuntahan? Amo minsan nakakasawa, yung very routinary yung nangyayari. Yung paulit-ulit na lang, ganyan. Yun yung nakaka-burnout talaga. Try for something new. Something to explore, di ba? Para magkaroon ng excitement yung buhay mo. So, saan napupunta ang Sabado mo? Sabi dito ni Mael Distrajos, parang galing yan DJ dun sa, sabi ko sa sarili ko, wala lang to, pero ba't sa'yo pati ang aking Sabado? Oo nga, parang gusto mo kong pakantahin kapatid na hindi angkop sa aking boses. Sana all, ano yun, sana all minamasahe ang asawa DJ. Magpamasahe ka kasi sa asawa mo. Papagawa mo pa sa akin yan, edi mag-ano ka na lang doon sa Robinson sa Vibes Massage. Sure. Mag-book ka na ng kanilang massage. Pado pa din ang aking patutunguhan, sabi dito ni John Riel de Valle. Diba? Pag Sabado talaga, trabaho pa rin ang nasa isip ng karamihan. Yung iba talaga, yung Sabado, ginagawa pa rin ano, work day. DJ, shoutout sa boss ni Inday Martang Judy Kumba ng happy birthday. Happy, happy birthday daw sa boss ni Inday Martang Judy Kumba. Mag-birthday ka pa pala. Kasi parang di ko na maramdaman. Magpadala ka naman dito ng pagkain, kapatid eh. Yung bati-bati lang. Kaya galit yar, no? Maglaba at mag-gym DJ, yan po ang aking routine tuwing Sabado. At doon lang napupunta dahil wala naman talaga akong jowa. Sabi dito ni Midscat. Ganon! So, required pala na dapat pag may jowa ka sa kanyang Sabado. Parang wag na lang mag-jowa kapag ganon, di ba? Bakit naimbento pa ang Sabado kung hindi rin naman pala sa'yo? Sabi ng ganun ni Janelle Belmonte. Very ano naman pala? Very self-centered naman pala kapag ang Sabado ay sa kanya lang.
1: Isa ka makasariling tao.
0: Anyway mga kapatid, tuloy-tuloy yung ating kulitan. I've got your song from Jeneline Mercado with a song called Kahit Sandali, back to back with Sarah G's You Change My Life. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs. Hello.

Diana with a song called Biyahe. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:42 on the clock, mga kababayan. Mga classmates, at syempre, kapiling nga pa rin po, DJ Max. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. And guess what, ngani? We're down with the final scratch of this particular segment, the so-called Greatest Love Songs, wherein I was able to play you guys your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, mga theme songs at hugot songs ninyo dyan. Sa mga nagre-relapse sa mga sandaling ito. Ano man ang ginagawa ninyo, nasan man kayo, sana ay kasama nyo pa rin po kami. At sa mga nakatune in sa ating programa sa mga sandaling ito, well, thank you very much for keeping us in the background for the past hours. Sana ay kami pakatutukan ninyo hanggang sa magdilim, di ba? At nananatili ang ating katanungan, saan napupunta ang Sabado mo? Again, saan napupunta ang Sabado mo? From Jaylen, sa asawa at anak ko, I spend time with them during weekends, gala sa MOA pag may time. Si Ma'am Jaylen kanina nung isa sa mga TikTok viewers natin na taga-NCR. Sana ako nagmo-MOA. Gustong-gusto ko rin dyan eh. Sabi nila napakalawak daw niya. Kapag Sabado kasi DJ, may overtime ako, pero sa kanya napupunta lahat ng umaga, tanghali at gabi ko. Bigay naman pala. Talagang naisuko na nga ni. From Texter 4637, yung katrabaho ko DJ, napupunta daw ang Sabado niya sa inuman sa tropa niya. At i-shoutout mo daw siya na hindi siya pumasok ngayong Lunes. Si Daphne Ann Labuten Anza. Oy! Daphne! Sabi ko na meron kang hangover nung Sabado eh. Natumagos hanggang Linggo na hanggang ngayon eh. Umiikot-ikot pa siguro ang iyong utak. Sinasabi ko sa'yo kapatid, pag iinom, may magtira naman ng pangtrabaho ba? Hindi yung pag uminom may sagad-sagad, di ba? Napupunta ang Sabado ko sa PC Games. Pa-shoutout Coalition PH at sa RDO, Red Dead Online Community, from Kim Sangju. Si Sir Kim Sangju na nagpadala ng mga roses at saka ng Heart Me sa ating TikTok live kanina. Napupunta ang Sabado ko sa masamang tao, from paring Jeremy. Nandyan ka na nga lahat sa Canada, paring Jeremy. Napupunta pa rin sa masamang tao. Wala na mga bad influence dito ng mga Pilipino. Paring Jeremy na nakapagpundar na ng napakalaking F-350 dyan sa Canada. Sana, ons. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugsugan at kulituan. Dito pa rin po siyempre sa Solid Tambayan with yours truly, my name's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Q-Shay with a song called There Was You. Back-to-back with Six Cycle Mind, Upside Down. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:07 in the morning. Kapiling nyo po, DJ Max, ngayong inyong pananghalian. We're down with the final hour. Maya-maya po ako ituluyan na magpapaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat naman nakatutok pa rin sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. And you've just heard the song from Session Road with a song called Cool Off. Para sa mga ano dyan, naghahanap ng senyales na dapat ang tama na. Ito na yun. Wala nang pupuntahan ng Sabado mo. Tama na, magpahinga ka na lang. Ano? I-google mo ang Sabado mo sa sarili mo, hindi sa ibang tao na dapat tao lang na ginawa mo naman mundo. Ay! Galit na galit yan. And speaking of, yan pa rin ang ating katanungan na saan napupunta ang Sabado mo. At kanino napupunta ang Sabado mo, kapatid? Pupunta ang Sabado ko, DJ, yung bigyan mo ang oras ang sarili mo kahit pagod ka sa trabaho, mabili mo ang gusto mo, sabi ba? Oo, tama nga naman, di ba? Imbis na ibigay mo sa ibang tao ang Sabado mo, i-google mo na lang yan para sa sarili mo. Diba? May nabasa akong ano, eto na naman ako sa may nabasa. Na nakalimutan ko lang yun naman, The Secret Life of Retirement yata yun. I forgot kung sino yung author nung ano ng libro niya. Sabi daw kasi the way you spend your time during Saturdays and Sundays reflects your retirement life. Diba? Kung paano mo i-spend ang Sabado at Linggo, ganun din na magiging buhay mo pag nagretiro ka na sa pagtatrabaho, yung pagtanda mo. So if most of the time, tuwing Sabado at Linggo, nakahilata ka lang, taong bahay lang, walang something productive na ginagawa, ganun lang din yung magiging buhay mo pag retiro mo, di ba? Kasi masasanay ka na yung katawan mo, pag wala nang ginagawa, ganun na lang. So, yung iba naman na kapag ang Sabado at Linggo, nag-gym, ganyan, nag-workout, gumagawa something productive, magiging ganun, magiging busy pa rin ang retirement life nila. Pero for personal growth na, di ba? So spend your time wisely and properly, mga kapatid. Na-share ko lang din kasi naalala ko lang yung nabasa ko na yun. Kanino napupunta ang Sabado ninyo, mga kapatid? Babasahin natin ang mga karagdagang kasagutan sa ating katanungan. Pero sa bago yung shoutout daw kay Jessica Gapusan, pagbati mula kay Texter 0985. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Rayo Brothers. With a song called Ako'y Tinamaan, back to back with Sugar Freeze Hari ng Sablay. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Sugar Free with a song called Hari na. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. So saan nga ni? Saan napupunta ang inyong mga Sabado, mga kapatid? Sabi kasi dito ni Enzo Rivera sa mga gawaing bahay po, DJ. Parang wala mo sa mukha mo, Enzo. Parang hindi na makapanipaniwala ng gumagawa ka ng mga gawaing bahay, kapatid. Ay, nasa mukha na pala, Manu, no? Yung pagiging masipag. From Samantha Portades, bilang alipin ng pangarap, DJ, ito po sa academics na pupunta ang aking Sabado. Napakatalinghaga. Tila bagay. Puspusan ang pagsusunog mo ng iyong kilay. Ayan, magpakilay ka nga, magpa-eyebrow ka. Sa tulog po, DJ! Sabi dito ni Mary Joy Bawa. Kapamilya yan. Kailangan ko pa bang sabihin, DJ? Siyempre, sa duty from Rex Purisima Torrenueva. Parehas tayong alipin ng salapi. Kung merong alipin ng academics na si Samantha Portades, meron din mang katulad namin ni Rex Torrenueva na alipin ng salapi. At alam kong karamihan ng mga nakikinig sa atin ngayon ay mga katulad naming alipin ng salapi. Or yung iba ay inaalipin ng salapi talaga. Ang napupuntahan ng Sabado ko yung pagdating mo sa bahay, ikaw ang maglalabas sa mga damit ninyo at maglilinis ng bahay kasi matatanda ng magulang ko, DJ. Isang 65 years old at isang 64 years old. Hindi ko na sila pinapakilos dahil meron na silang karamdaman na sakit. Ayoko naman silang mawala sa buhay ko. Yun ang napupuntahan ng Sabado ko, DJ. Ayaw mong mawala, pero let's face reality that sooner or later, mawawala rin talaga sila sa atin. Tama nga naman, nabalita nyo ba yung ano, yung tatay, isang, nakalimutan ko kung ilang taon na yun pinaglinis ng anak ng imburna. Grabe, parang sumasabog yung damdamin ko sa galit. Masabi ko, makita ko lang yung anak nito. Ewan ko, napanood din yun. Napanood ko yun Basta isang senior citizen, pinaglinis ng imburnal ang kanyang ama. Pinaglinis ng anak ang kanyang senior citizen na tatay. Grabe yun. Tama ba? Parang naguluhan din ako doon. Basta pinaglinis ng anak yung tatay niya na senior citizen. At imburnal yun, mga kapatid. Hindi buti sana kung kwarto, ganyan, or lababo. Yung talagang nakalubog yung tatay doon, nakaupo doon. Diba, may mga anak na grabe. Grabeness ever. Parang dapat silang ipalit sa trono ni... nung nasa baba. Yung kalaban ni Lord, diba? Ano ba naman yan? Pumabalik yung sama ng loob ko, diba? Anyway, I've got your song from Kamikaze with a song called Narda. Back to back with E-Heads with a Smile. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Anak, ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: Welcome to the Lunch Break Show.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa.

0: magagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: You're listening to TOPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TOPS Radio.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka dun, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can, because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay,

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Tops! You are the best!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po, sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Yun lang.

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ma, buntis ako!
2: Ha? Paano nangyari yun?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
1: Ah, eh, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ae, yun lang! Busit na to!

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tubbs Radio.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigis na tayo. Para pak na pak!

6:34 sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. 6:34 at maya-maya po lamang, meron tayong mga headline.

0: Pops Radio 107.1.
1: Oras na po natin, 6:41 sa 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga po sa inyo. At 13 ng Oktobre, Martit. Magandang umaga sa mga nandyan po, sa mga palengke, kung saan saan. Magandang umaga rin sa mga nandyan sa kanilang mga sasakyan, bumabiyahe na paghatid ng mga anak. Avizala Esma po sa inyong pakikinig ng Tops Radio. Good morning! At maya-maya po, pagkatapos ng isa pang kanta, tirahin na natin, sige na nga, tirahin na natin ang ating nagbabagang balita.

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Vice President Sara Duterte nanguna sa 2028 presidential preferences ng Pulse Asia. Uy! Wala pa rin George. Hindi pa rin tinatablan lahat ng paninira at kung ano-ano pa. Grace po and Alan Peter Cayetano nanguna sa senatorial preferences para sa 2028 election. Pahayag ni President Marcos sa China issue. May implikasyon daw sa seguridad, sabi ni Vice President Sara Duterte. Pagharang ng China sa medical evacuation, hindi daw katanggap-tanggap, sabi ng Pangulong Marcos. Tanda daw ito ng tumitinding tension. Prosecution! Nakahanda na umano sa mga isasalang na testigo ng depensa ni Vice President Sara Duterte. At Meralco, inutusan na i-refund ang 2.64 billion sa mga customer. Uy, sino nag-utos ba? ERC? Oh, kayo ha? Sobrang singil? At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kung ngayon gagawin ang presidential election na nakatakda sa May 2028, si Vice President Sara Duterte ang lumilitaw na mas papaboran ng mga Pilipino na iboboto mula sa listahan ng mga posibleng kumandidato. Batay yan sa resulta ng September 2026 Pulse Asia Survey. Sa naturang survey na sinagawa mula September 17 hanggang 24, nakakuha si Vice President Duterte ng 50% o 50% na voter preference mula sa 7 posibleng maging kandidato sa pagkapangulo. Kabilang sa listahan ng mga posibleng maging kandidato sina Vice o dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo, Senator Rafi Tulfo, Senator Risa Hontiveros, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Public Works Secretary Vince Dizon, at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ah, 50%. 50% kay Vice President Sara Duterte. Pumangalawas kay Duterte si Robredo na may 26%. Ang layo. Sinundan ni Tulfo na may 12% at Hontiveros na 3%. Si Hontiveros pa man din yung nagsasabi na handa daw siyang tumakbo sa pagkapangulo. O, ang liit ng porsyento, 3%. Buti pa si Tulfo, may 12%. Si Robredo naman, siyang pumangalawa na 26%, pero dati niyang sinabi na hindi daw siya tatakbo. Let's just wait and see kung magbago isip. Kapwa nakakuha ng tig 1% sina Teodoro at Dizon, habang 0.3% naman ang nakuha ni Magalong. Tatlong porsyento ng mga respondent ang hindi nakapagpasya ng iboboto. 3% din ang nagsabing wala silang susuportahang sinuman sa mga posibleng kandidato, habang 1% naman ang tumangging magpahayag ng kanilang iboboto. Pinakamataas ang suporta na nakuha ni Vice President Sara Duterte sa Mindanao na 92%. Uy, solid! 92%, sinundan ng Visayas na 56%, National Capital Region na 40%, at iba pang bahagi ng Luzon, 28%. Si Duterte pa rin ang nanguna sa lahat ng limang alternatibong senaryo na ipinapakita sa mga respondent o ipinakita sa mga respondent para sa halalan sa pagkapangulo sa 2028. Kung tatlo lang ang tatakbo, si Duterte, Robredo at sa Katulfo, nakakuha pa rin si Vice President Sara Duterte ng 52% kumpara sa 30% ni Robredo at 14%, 14 ni Tulfo. Oh. Kung dalawa lang ang tatakbo, si Duterte at saka si Hontiveros, hindi pala. Okay, ipinapakita ng survey na nanguna si Duterte sa apat pang posibleng labanan sa pagkapangulo. Duterte 57, Tulfo 17 at Hontiveros 14. Duterte 57, ito kung apat. Tulfo 18, Senator Bam Aquino 16. Duterte 54, Robredo 40. Duterte, Hontiveros 23, Duterte 60 and Hontiveros 23. Ah, okay, naintindihan ko na yung laman ng balita. Okay, kung ang senaryo ay si Duterte, Tulfo at saka Hontiveros, ang porsyentohan ay 57 kay Duterte, 17 kay Tulfo at 14 kay Hontiveros. Kung sakali naman na ang tatlong tatakbo ay si Duterte, Tulfo at Bam Aquino, ito ay 57 kay Duterte, kay Tulfo ay 18, at kay Bam Aquino ay 16. Kung si Duterte at saka si Robredo naman ang tatanungin, 54 ang nakuha ni Duterte at 40 kay Robredo. Kung si Duterte at saka si Hontiveros naman ang tatakbo, dalawa lang sila, 60 kay Duterte, Hontiveros naman ay 23. Isinagawa ang survey ng dinidinig ang impeachment court sa Senado. Ang mga ebidensya kaugnay sa umunoy hindi may paliwanag na yaman at interes sa negosyo ni Duterte sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint laban sa kanya. Sa panahon ng survey, naghain ang mga taga-usig ng mga record ng korporasyon at pagkuha ng mga kontrata ng pamahalaan na may kaugnayan sa kampanyang inuugnay kay Vice Presidente. Ayon sa Pulse Asia, 2,400 adult Pinoy sa buong bansa ang tinanong sa pamamagitan ng face-to-face interview. Mayroon itong margin of error na positive-negative 2% points sa 95% confidence level. Para naman sa Metro Manila, iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, bawat isa ay may margin error na 4, o positive negative 4%. Oh, alam nyo dun sa result naman ng pagka-vice presidente, idagdag ko lang ha, kasi hindi sinama yung vice presidente dito eh. Kung sa vice presidente naman, si Senator Bongo ang nasa una na nakakuha ng 31%. Susundan naman yan ni Senator Robin Padilla na 19% at Senator Bam Aquino na 17%. Oh, galing sa minority yung nanalo kung halimbawa ngayon gagawin ang eleksyon ayon sa survey. Oh, 50 para kay Sara Duterte, 26 para kay Robredo, 12 para kay Tulfo Hontiveros, 3% at Teodoro 1%. Doon sa ibang balita ay kahit sa ang lugar ay malayo ang lamang ni Vice President Sara Duterte maliban lamang sa Balanced Luzon. Pero sa NCR siya pa rin. Sa pagka-senador, ito naman, nanguna sina dating Senator Grace Poe at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga napupusuan at iboboto ng mga adult Pinoy mula sa listahan ng mga posibleng maging kandidato sa pagka-senador sa May 2028 ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Ayon sa Pulse Asia, mga dati o kasalukuyang miyembro ng Kongreso ang karamihan sa mga posibleng maging kandidato ang may statistical chance na manalo. Nanguna nga sa listahan si Po na may 50.2%, sumunod si Cayetano na may 46.5%. Nasa listahan din si o sumunod sa listahan si Senator Robin Padilla na mayroong 45.9%. Senator Raffy Tulfo na mayroong 44.4%. Kabilang din ng posibleng mananalo si Mayor Sebastian Duterte na mayroong 37.2%. Dating Senator Emmanuel Manny Pacquiao, 36.5%. At Senator Loren Legarda na nakakuha ng 33%.

Anyway, whatever. Patagal pang 2028, guys. Samantala, tingnan na natin yung mga mainit na pinag-uusapan ngayon. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na may seryosong implikasyon sa kanyang seguridad at maging sa seguridad ng bansa ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinuturing na usapin ng national security ang mga alegasyon na uugnay sa kanya ng China. Sa China, sinabi ni Duterte na ang naturang pahayag ay tila pag-amin ng administrasyon na itinuturing siyang isang national security concern. Ayon sa kanya, maaari itong gamitin bilang katwiran upang siya ay imbestigahan at tutukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Naniniwala rin si Vice Presidente na maaring magbigay ng maling mensahe ang naturang pahayag sa mga negosyanteng Pilipino na may transaksyon sa China at posibleng makaapekto sa ugnayan ng dalawang bansa. Naniniwala rin si Vice President Sara Duterte na ang mga ibinabatong alegasyon na mayroon siyang ill-gotten wealth ay may kinalaman sa kanyang planong pagtakbo sa 2028 presidential election. Samantala, sa iba pang balita, hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa BRP Sierra Madre, lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang may sakit na tauhan. Ayon sa Pangulo, maaring maisama ang insidente sa mga talakayan hinggil sa provisional understanding ng Pilipinas at China, gayon din sa kasunduan sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Tinukoy ni Pangulong Marcos ang insidente bilang indikasyon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga kaalyadong bansa sa kanilang suporta sa Pilipinas. Pinuri ng Pangulo ang mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng West Philippine Sea, ng Pilipinas sa West Philippine Sea, at hindi nagpatinag sa panghaharas ng mga Chinese authorities. Sa iba pang balita, sa Senate hearing naman sa impeachment, handa na ang House Prosecution Panel na harapin at busisihin ang mga testigong ihaharap ng kampo ng depensa na nagpapatuloy o sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa radyo, inihayag ni Attorney Hez Montalan, Deputy Spokesperson ng Prosecution Panel, na nakahanda ang kanilang grupo na isagawa ang cross-examination upang suriin ang kredibilidad ng mga testigo at ang kaugnayan ng mga pahayag nito sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Tapos na yata ang prosecution sa pag-presenta ng kanilang mga witnesses. Ngayon, chance naman ng depensa ang magharap ng kanilang mga testigo. Basta nakita ko lang sa impeachment court, mahirap ilusot kung puro palusot lang. Mahirap idepensa kung talagang lusot-lusot lang. Tapos nakikita ko rin sa hearing na hindi lahat ng abogado ay magagaling, ano? Pero in fairness, ang dami mga magagaling na abogado, ang talas ng utak. pero meron din talaga abogado na ewan mo kung hindi marunong o dili kaya ay hindi ko alam kung hindi marunong o dili kaya ay wala lang talaga maipapalusot.
Samantala, ito naman, Meralco, kuryente, usapang kuryente. Inatasan ng Energy Regulatory Commission ang Manila Electric Company o Meralco na isauli sa mga customer nito, ang kabuuang 2.64 billion. Ang laki niya na. Matapos matukoy na lumampas ang nakolekta nitong distribution charges para sa Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa ERC, katumbas ito ng average refund na 0.1020 kada kilowatt hour na ipinatupad sa loob ng 6 na buwan. Mas maikli ito kaysa sa 12 buwan refund period na una nang iminungkahi ng Meralco. Sinabi ng komisyon na matapos ang pagsusuri sa aktual na kita at benta ng kuryente ng Meralco, lumabas na nakakolekta ito ng mas mataas kaysa sa aprobadong distribution rate. Matapos ang kinakailangang adjustment, umabot sa 2.64 billion ang dapat ibalik sa consumers. Lalabas ang refund bilang hiwalay na item sa buwan ng bill na may label na AWAT or AWAT refund / collect. Ayon sa ERC chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan, layunin ng hakbang na mabigyan ng mas mabilis na ginhawa ang mga consumer sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng kuryente. Gayunman, nilinaw ng ERC na pansamantala pa ang refund amount at maari pang oh, pansamantala

is pala yung siningil mo. Ay nako. Eh kahit na nagamit na rin yun, mantakin mo yung 2 bilyon na nakakolekta ng 2 bilyon. I-deposit mo yun, ang laki na ng interest noon. Samantala sa iba pang headline, sige, wala na tayong babasahin pero headline lang ang titingnan natin, ha? Headline lang! NBI probes alleged Duterte family properties, pulong as for proofs. Ang tinitingnan nila ngayon ay isa daw resort na maaring isa ang mga Duterte sa mga nagmamay-ari.

0: Bago ako mag-announce o kung ano-ano pa mga bagay-bagay, gusto ko lamang po i-remind yung mga parents ng aming mga paralan ng aming campuses.
1: Yes.
0: Na kapag kayo po ay maghatid ng inyong mga anak sa mga campuses, baka pwede po kayong sumunod sa traffic enforcers. Huwag naman ho kayong maninigaw kung ano-anong pagtataray o paninigaw o pinapagalitan ang mga traffic enforcers, mga barangay tanod at mga security guard. Oy, yung mga ganyang mga parent dapat hindi binibigyan ng slot yan para sa susunod na school year. Oh, dapat 'wag niyo nang bigyan ng slot yung mga ganyan sa susunod na school year.
1: Sumusunod lang sila sa kuan ano, sa utos.
0: Lalong-lalo na diyan sa Top Santiago, ha? Ang dami ng sumbong tungkol sa mga parents ng Top Santiago. Ang dami daw naninigaw ng mga security guard, ang daming nagagalit sa mga barangay tanod. O baka naman, ginagawa lang nila yung trabaho nila na huwag kayong tumigil sa gitna ng daan para ibaba ang inyong mga anak. Ang luwang-luwang na ng parking dyan. Kailangan nyo muna ibaba ang inyong anak sa parking kung saan kayo nakapark. Kailangan nyo muna magpark bago kayo magbaba ng anak. Hindi yung nasa gitna kayo ng daan, doon nyo ibababa ang inyong mga anak. Reminder po yan sa mga parents ng Top Santiago.

0: Development Incorporated. Echague West District, Legislative District 6.
1: Kinakabahan na si Ma'am Jo dyan nung nasa stage siya. Imagine mo yung stress yung lima kayo nasa harapan. Tapos isa ang i-announce na ultimate winner.
2: Ultimate winner, no?
3: Ganun talaga.
1: Nilalamig siguro mga daliri ni Ma'am Jo. Ako sana akyat, kaya lang hindi ako nakabarong.
2: Ay, mga nakabarong ba yung dyan?
1: Nakabarong sila, ako nakapolo lang.
2: Bakit ay?
1: Wala lang, gusto ko lang maiba lang.
2: Relax.
1: Tinan mo yung mga picture namin nung awarding. Ako lang yung hindi nakabarong.
0: Marina Colobong, Mr. Norman Orias, and Miss Emilia Estudillo.

0: Ito na. Manalo kaya entry natin? Parang ayoko pakinggan yan nun eh.
1: Bakit ay?
0: Ayan na!
2: Secondary school in the private category is still the Top Achievers Private School Incorporated.
1: Oh, sinabi ni. Sinabi ng still.
0: Still! Kasi last year, I still... Top Achievers Private School Incorporated, Rojas Campus. Wala din tayong entry sa secondary last year kasi regional winner na tayo. Oh. Disqualified tayo.
2: We request all of...
0: Disqualified ang Tabs Alicia. You know!
2: In the elementary and secondary, both public and private.
0: Noong lahat na ng winner, sabi nila pupunta na magpicture sa harapan. Ay, Team Marayak Matina.
1: Opo? Siyempre.
0: Urahan na nakabarong.
1: I-try mo na, ano, kastang ako ah.
0: Team Marayak Matinayo. Oh. Oh, tinan mo picture. Ako lang hindi nakabarong. Wapoy!
1: Oh, pang Gen Z yarn?
0: Tapos medyo maluwang yung pantalon.
1: Bagi, no? Oh, Gen Z na Gen Z.
0: Di ba nakita yung mga... Yung formahan ko nung awarding?
1: Oh, kita ko nga nun yun eh.
0: Maluwag yung pantalon.
1: Oh.
0: Hindi na yung skinny.
1: Pang Gen Z o Gen Alpha?
0: Tapos yung polo na ginamit ko, plain lang na polo, tapos medyo maluwag.
1: Medyo maluwag? Grabe, no?
0: Parang tipong nakahanger lang.
1: Pansin ko nga ng mga nakarang pormahan mo eh. Tataka ako, hindi naka-fitted si No Name.
0: Hindi, ang fashion advisor ko ay si Ma'am Jo. Sabi niya, yung maluwang, ganyan-ganyan.
1: O, di ba presko, No Name?
0: Presko, pero sa singit, makipot pa rin.
1: Huh? Yun lang.
0: Ayun na nga, nangyari na pong awarding mga classmate na... Kasi pag nagbabarong ako, minsan minamalas ako pag nagbabarong eh.
1: Ay, may balat ka sa pet pag ganun.
0: O, pag nagbabarong ako, minsan medyo, ano eh, medyo hindi nangyayari yung gusto kong mangyari.
1: Ano eh, parang may sumpa, ganun.
0: At saka pag nagbabarong ako, parang mas itsurang 60 years old ako pag nagbabarong ako.
1: Yun lang.
0: Tinan mo, hindi ako masyadong nagbabarong.
1: Nakapolo, no?
0: Mas okay pa yung coat.
1: Coat?
0: Yan. Pero pag yung barong...
1: Semi-formal.
0: Pero pag barong, feeling ko plus 20 years ang aking edad. Tingnan mo, nung naka-ano lang ako, di tsurang 41 talaga.
1: 41. Yan lang.
0: Congratulations, Top Achievers Private School Incorporated! Baka hindi nyo alam na elementary and secondary category na best performing private school, yun lang ang competition para sa private private schools. Meron din dineclare na winner ng best performing public naman. Oy. Public school. Hindi ko alam kung anong school yung nanalo. Meron din sila sa elementary and secondary.
1: Oy.
0: Ayan mo na, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung sino nanalo, hindi ko masyado pinapakinggan eh. Excited lang ako dun sa private category, private elementary, and private secondary. At ang winner ay ang Top Achievers Private School
1: Incorporated.
0: Congratulations! Congratulations! Yes. Si Sir Jeff, nagpalibre na noong ano?
1: Kailan?
0: May premyo pala yun ha. May premyo mga classmate. Baka hindi nyo alam.
1: Bakano?
0: Ang premyo po ay 9,000 sa bawat panalo.
1: Uy, bali na ko. 18, no?
0: Naka 18 mil tayo!
1: Grabe! Sir Jeff, baka naman.
0: Nagpamanginasal na kami.
1: Ha?
0: Nagpamanginasal na kami.
1: Oh, sana all, no? Sana all, Mang-i.
0: Tayo naman.
1: Tapos na tayo noonin, eh. Yun ang problema, eh.
0: Baka ilang taon ba na hindi kami pwede sasali?
1: Dapat
0: ilang
1: kasi,
0: taon ba na hindi pwede sasali ang Tabs Alisa sa ano, sa competition, sa secondary?
1: Oh.
0: Sa Ilagan pala, sa Ilagan, ang awarding po ay gaganapin sa... Teka lang, tinan ko lang yung calendar ko, Mr. Rema.
1: Okay.
0: Sa Ilagan Division, gaganapin sa 26.
1: 26?
0: 26 po sa...
1: Monday.
0: Next week ba?
1: Next week no name.
0: Monday, ayan. Pero dati na nating alam ang resulta kasi in-announce na nila.
1: Oy?
0: Ang best performing elementary ay Tabs Ilagan.
1: Grabe.
0: At ang best performing secondary ay tararantantantantantan.
1: Dalawa?
0: Tabs Ilagan pa rin.
1: Grabe, no?
0: Nakuha ng Tabs Ilagan ang dalawa. Okidoki!
1: Oh. Yes.
0: Yay!
1: Grabe, no? Dapat yearly yun, no name, eh. Hindi yung...
0: Dapat.
1: Para, kuan, no name, makita yung consistency.
0: Dapat yearly.
1: Dapat yearly yan. Para yearly, makita, no?
0: Yearly sa division yung Ilagan.
1: Pero
0: hanggat hindi na nanalo sa regional level, pwede pa rin sumali. Pero pag nanalo na ng regional, di na pwede.
1: Eh, gano'n?
0: Aki-taki!
1: Dapat yearly yun.
0: Shukran! Congratulations!
1: Yes!
0: Congratulations! Maraming abisala, Esma po, sa mga sumusuporta. Thank you!
1: Yes!
0: Maire-record ka na naman, Mr. M, ng Best Performing Private Elementary and Best Performing Private Secondary. I-record mo asa.
1: Okay. Hanap ako ng broadcaster, no?
0: Hanap ka ng broadcaster.
1: Okay.
0: Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumatangkilik.
1: Yes.
0: At nagtitiwala sa Top Achievers Private School Incorporated. At uulitin ko lang yung aking pasasalamat sa lahat po ng mga pumunta sa bazar. Anong kinain mo nung bazar?
1: Ay, ang dami, no name. Hindi lang ako nakapunta nung tawag ka, no name, eh.
0: Busok na ako. Hindi kita nakita, Mr. M.
1: Oh, naglilibog din ako, no name.
0: Ah?
1: Nagugutom ako.
0: Ah.
1: Habang nag-cooperate doon sa sound system. Kasi hindi pwedeng iwan yun, eh.
0: Di ba umiikot ka? Humihingi ka ng free taste?
1: Ha? Ayaw nga nila magpa-free taste, eh. Gusto ko bili, eh.
0: Bibili taga?
1: Oo.
0: Ano usually tinitira mo sa bazar?
1: Yung kanone, yung basta yung anything with egg.
0: Ah.
1: Oh, yung may egg, no name.
0: Ano yung nagbenta ba ng kwek-kwek?
1: Kwek-kwek?
0: Oo.
1: Meron nagbenta ng kanone ng mga ihaw. Ganoon.
0: Inihaw na itlog?
1: Ha? Hindi, ihaw na yung yung intestine.
0: Barbecue.
1: Hot dogs, ganon.
0: Hindi ako masyadong nakalabas. Alam mo kung bakit?
1: Bakit, no name?
0: Medyo hina-high blood ako that day.
1: Oh.
0: Medyo mataas ang aking BP.
1: Oh.
0: Alam mo kung bakit tumaas ang aking BP?
1: Bakit, no name?
0: Number one, mainit.
1: Number two.
0: Brown out. Bin round out ng isel ko.
1: Kalagitna,
0: ang lugar natin,
1: no?
0: Maski alam naman nila, na alam natin na hindi tayo nakasali sa listahan.
1: Buti nga noon yun, nagkaroon pa, eh.
0: Nagkaroon ng alas 11 na. Tumasa BP ko that time. Mabuti na lang, andyan si Engineer Concepcion na nakakausap ko mula sa isel ko. Good morning, okay. Engineer Concepcion.
1: Good morning po, sir.
0: Siyang nag-update sa akin kung, sige, no name, itataas ko na. Ganun. Salamat kay Engineer Concepcion ng Selco 1.
1: Good morning po, sir.
0: Ano kasi yon, medyo pelo lang na marami kaming nakahanda. Araw sana yon na magbisita yung mga parents sa loob ng Sterling Campus. Sa Sterling Building. Kalahating araw ay hindi nagawa yun kasi nga sa brownout.
1: Sayang, no?
0: Pero nung tanghali na hanggang hapon ay may mga nakabisita naman sa loob ng Tabs Sterling, lalong-lalo na yung ating auditorium. Wala kaming ibang narinig kundi, wow!
1: Kailan siya na makakita ng ganyang setup, no, ni?
0: Correct. Maraming thank you sa mga masama parents na pumunta noong Friday.
1: Oh, may mga estudyante din noon yung pumunta.
0: Mga alumni natin.
1: Oh, dami din.
0: Nandyan din sila. Alumni, nandyan sila. Mga Aldrich. Oh, si Aldrich, andyan na.
1: Nakitugtog nga din sa amin dun sa kan eh, sa banda.
0: Ay, ganun?
1: Oo.
0: Sabi ko kay Aldrich, tugigaraw pala siya nag-aaral ngayon.
1: Oh, sa Tugigaraw.
0: Pagpunta ko ng Tugigaraw, tawagin kita magbatil patong.
1: Madaming tapsiyan dun no name.
0: Sa Tugigaraw. Sabi ni Aldrich, parang gusto ko bumalik sa senior high school.
1: Sabi niya, balik ka na.
0: Para lang magamit ko yung auditorium na ito, sabi.
1: Balik ka na, Aldrich. Sabi ko nga sa kanya, bumalik ka na lang eh.
0: Oy, magandang umaga sa lahat po ng mga alumni na pumunta. At maraming salamat po sa mga parents na pumunta. Ipagpaumanhin na napaka-stricto ang pagpasok sa aming compound. May mga Armed Forces of the Philippines Reservists na kasama kami na 12.
1: Oy.
0: Yung ating mga security guard, bigla silang mga reservists noong Friday.
1: Grabe, no?
0: Mga reservists kasi yung mga yan.
1: Mga uniform, no?
0: Sundalo yung mga yan. Maraming salamat din sa PNP Alicia at siyempre sa Barangay Aurora. Sa Barangay Tanod na pinadala ninyo.
1: Yes.
0: Maraming salamat kay Ma'am Eunice Paralag. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po.
0: At bago kami magpaalam mga classmate, nire-remind ko po muli lahat po ng mga parents ng TAP Santiago.
1: Oy.
0: Ang pinakamatinding pinagdadaanan namin ngayon ay yung mga ibang mga parents. Hindi naman lahat, pero meron mga parents na nagbababa ng estudyante sa mismong daan. Huwag sanang ganyan. Parang awan nyo na. Dapat po, mag-park muna kayo saka kayo magbaba ng pasahero. Huwag yung nasa daan kayo. Bigla nyo na lang ibababa ang inyong mga anak. Kailangan mag-park muna kayo. Luwang-luwang ng parking dyan. Saka nyo ibaba ang inyong mga anak. Para naman, hindi magkanda-kanda-kanda-kanda buhol-buhol ang traffic dyan sa TAP Santiago. Kung ganyan ang ginagawa nyo, sabi ko kay Sir Luvi, wag nang bigyan ng slot yung mga ganyang klaseng mga parents kung hindi nyo sila kayang pasunurin sa mga simpleng traffic sa ating pagpapark, pagbababa ng ano. Wag nyo na bigyan ng slot. Okidoki!
1: Yes.
0: Maraming salamat po sa inyong kooperasyon sa mga ibang mga parents. Okidoki.
1: Okidoki.
0: Sige na. Paalam ka na, Mr. M.
1: Mapapalam niyo yung pinaka-Chinese sa pinakulod sa balat ng radyo. Wala na bigyan likod, Mr. M.
0: Ito naman ang kaibigan sa radyo, DJ.
1: Tutut.
0: No name. Ano ba sabi ko?

parents, lalong-lalo na sa mga naghahatid ng kanilang mga anak sa Tapsan Niago, ugaliin pumarada muna sa mga designated parking spaces bago ibaba ang mga anak na sa ganun ay maiwasan ang pagkakaroon ng trapiko. Iwasang magbaba ng anak sa back gate para hindi magkaroon ng pagkukumpukumpulan ng mga sasakyan. Maaari din gamitin ang right gate upang magbaba. Itong paraan ay maiiwasan natin ang pagkaantala ng ating mga biyahe. Ang paalala lang ito ay mula po sa TAPS Management at ang himpilang ito. Ingat!

0: lang. Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.